0: name is Jessica. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: Tip, tip, tip.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: na kita.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: Trip ni
1: Tito at Tita.

0: na mayagbag na naman ang talentong Pinoy. Mga kachika, world stage na naman ang sinakop ng Pinay Power. Rumampa sa red carpet ang P-pop girl group na Bini sa prestihiyosong Billboard Women in Music 2026. Suot ang kanilang stunning outfits, agaw eksena ang grupo habang kinakatawan ang Pilipinas sa international spotlight. Bukod sa kanilang visuals, dala rin ng Bini ang patuloy na pag-angat ng K-pop sa global scene. Patunay na kayang makipagsabayan ng talento ng Pinoy sa buong mundo. Kaya ang chika ngayon, isa tong malaking hakbang at panibagong milestone para sa K-pop. At yan ang latest Pinay Pride all the way! Caprice, dream come true. Mga kachika, dream come true talaga. Hindi makapaniwala si Caprice Cayetano dahil natupad na ang pangarap ng kanyang younger self. Yes, na-feature na siya sa isang magazine, isang bagay na matagal niyang pinapangarap noon. From pagiging big winner ng Pinoy Big Brother Celebrity Club Edition 2.0 hanggang sa unti-unting pag-abot ng kanyang dreams. Ibig sabihin, simula na to ng mas malaking career niya. Ikaw, inspired ka ba sa journey niya? Exciting! Enrique Hill, nanliligaw na! Mga kachika, ready na daw ulit magmahal si Enrique. Inamin ni Enrique Hill, open na ulit siya sa love. Matapos maging closed off sa matagal na panahon, sinabi niyang handa na raw siyang buksan muli ang kanyang puso. Ibig sabihin, may chance na ulit sa kanyang love life? O may special someone na ba sa likod ng camera? From healing era to loving era na ba si Enrique? Ang chika ngayon, abangan daw yan dahil mukhang may bagong kabanata na. Ivana, umamin na! Mga kachika, may per rating na 10 over 10? Inamin ni Ivana Alawi, magaling siya. Yes, tungkol yan sa kissing scene nila ni Joshua Garcia sa Love Is Never Gone. At hindi lang basta papuri, perfect score pa ang ibinigay. So ang tanong, acting lang ba to? O may extra kilig nang naganap behind the scene? Ang chika, chemistry check, passed with flying colors. Ikaw, naniniwala ka bang acting lang yon? Para sa mga chikang trending at never ending, ako si Madam Chika. May opinion ka ba? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa comment section at i-chika mo na yan!
1: Reaching out to Filipinos worldwide, the now of digital entertainment with studios in Manila, Bacolod, Hong Kong, and Los Angeles, California. This is V81 Radio Worldwide.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan. Naghihintay, nag-aaba. Tama na yan, inuman na. Hoy pare, hoy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan.
3: Mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

0: Good news para sa mga kababayan natin abroad. Mapapanood nyo na ang inyong mga paboritong V81 radio shows sa Amazon Fire TV. Simple lang ang gawin. Go to Amazon.com at isearch lang ang V81 radio app and click install. Kaya wala kayong shows na mamimiss dahil mapapanood nyo na ito anytime and anywhere you want. Gamit ang Amazon Fire TV. Tandaan lang, just install the V81 radio app and you're good to go. Another first from V81 Radio Worldwide.
1: Are you new to podcasting? Are you looking for fast, high-quality, yet budget-friendly podcast production team? Let Transsource Media take care of you. With a team of professional audio and video editors, copywriters, and graphic artists, we can help you build your podcast from planning, post-production, and platform submission. Using only cutting-edge software and studio equipment, we are here to make each and every show sound at its best. To get a free quote, please visit www.transsourcemedia.com or send us an email at marketing@transsourcemedia.com or call us at 209-505-5693. Transsource Media, transforming businesses through the power of multimedia.
0: Connected ka na ba? Follow us on our social media accounts, Facebook, Twitter, and Instagram. Hanapin lang ang V81 Radio. That's letter V, 81 space, radio. At maging updated all day, every day. Kami po ang inyong all hits, all Pinoy internet radio station. V81 Radio, all hits, all Pinoy. Naging viral dahil sa isang tonight moment? Usap-usapan ngayon si Ralph De Leon matapos ang kanyang hosting stint sa Miss Universe Philippines 2026. Habang nasa stage, nagkaroon ng technical issue ang kanyang mic. Kaya paulit-ulit niyang nasabi ang tonight. Pero imbes na mataranta, tinuloy lang niya ang show at sinuportahan naman siya ng crowd. At syempre, hindi nakaligtas, ginawang meme online. Pero, good sport si Ralph. Sumabay ba siya sa biruan ng netizens? Kaya, from hosting to viral moment, panalo pa rin sa presence. Hey! Don Bell, hiwalay na? Emosyonal na nagbahagi si na Donnie Pangilinan at Bell Mariano habang inilalagay muna sa pause ang kanilang love team. Ayon sa dalawa, mutual decision ito para mag-focus sa kanilang individual growth, pero aminado rin silang hindi ito madali. Ang upcoming film nila na Tayo sa Wakas ang magiging last project for now bilang tambalang Don Bell. Ang ibig lang sabihin, hindi pa tapos, pero magkahiwalay muna ang landas. Kaya ikaw, tanggap mo bang wala munang Don Bell? Oh, akala nyo tapos na sa bahay ni Kuya? Hindi pa! Patuloy ang banding ni Caprice Cayetano at Heath Hornales kasama ang kanilang ex-housemates mula sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sa kabila ng kanilang busy schedules at sunod-sunod na projects, naglalaan pa rin sila ng oras para sa kanilang solid na samahan. Ayon sa kanila, mas masaya raw ngayon dahil nadadala nila ang band mula sa loob ng bahay hanggang sa outside world. At good news! Open din sila na makatrabaho muli ang kanilang fellow housemates sa mga upcoming shows. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento ng PBB Barkada. At yan ang chika, friendship goals, on and off camp.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito.
1: Trip ni Tito at Tita.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: po, ako po si Nicole Emilio. Pinoy music pa ang hanap mo? Well, download V81 Radio app available on App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito.
2: Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Tanggap mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.
2: V81 Radio now brings you This Is It. Your all-time favorite Billboard hit. This Is It.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: This is Janine Tanyoso, Pinoy Music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito.
2: Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Pinoy music ba ang hanap mo? Dito na kayo!
1: Your source of pure OPM hits online.
0: Mula umaga hanggang gabi, 24 hours a day, ang mga paborito niyong Pinoy pop, rock, classics, love songs ay mapapakinggan kahit saan ka man gamit ang aming mobile app, website, at Facebook Live. Samahan mo pa ng Billboard hits, rewind songs, Christian music, and fun talk programs during weekends. O saan ka pa? Kami po ang V81 Radio. All hits, all Pinoy.
2: Transsource Media is dedicated to provide reliable, affordable, fast, and efficient services to our clients. We offer services that have been strategically organized to produce high-quality results. We are focused on providing essential assistance such as, but not limited to transcription services, virtual assistance, web designing, audio-video post-production, and voice-overs. Transsource Media, your most reliable partner for all your business needs.
3: For more information, visit transsourcemedia.com.
0: Pinoy music ba ang hanap mo? Listen to V81 Radio anytime, anywhere. Now, you can download our official mobile apps for Android and iOS for free. For Android, i-download lang ang V81 Radio app on Google Play Store. For iOS, i-download lang at the App Store. Just type in V81 Radio. That's letter V, number 8, number 1, space, and the word radio. OPM hit, 24 hours a day, anytime, anywhere.
1: For desktop or laptop, you can also log in to www.v81radio.com.
0: Kaya makinig na. Kami po ang V81 Radio. All hits, all Pinoy.
4: Namayagpag na naman ang talentong Pinoy. Mga kachika, world stage na naman ang sinakop ng Pinay Power. Rumampa sa red carpet ang P-pop girl group na Bini sa prestigyosong Billboard Women in Music 2026. Suot ang kanilang stunning outfits, agaw eksena ang grupo habang kinakatawan ang Pilipinas sa international spotlight. Bukod sa kanilang visuals, dala rin ng Bini ang patuloy na pag-angat ng P-pop sa global scene. Patunay na kayang makipagsabayan ng talento ng Pinoy sa buong mundo. Kaya ang chika ngayon, isa tong malaking hakbang at panibagong milestone para sa P-pop. At yan ang latest, Pinay Pride all the way! Caprice, dream come true. Mga kachika, dream come true talaga. Hindi makapaniwala si Caprice Cayetano dahil natupad na ang pangarap ng kanyang younger self. Yes, na-feature na siya sa isang magazine, isang bagay na matagal niyang pinapangarap noon. From pagiging big winner ng Pinoy Big Brother Celebrity Club Edition 2.0 hanggang sa unti-unting pag-abot ng kanyang dreams. Ibig sabihin, simula na to ng mas malaking career niya. Ikaw, inspired ka ba sa journey niya? Exciting! Enrique Hill, nanliligaw na. Mga kachika, ready na daw ulit magmahal si Enrique. Inamin ni Enrique Hill, open na ulit siya sa love. Matapos maging closed off sa matagal na panahon, sinabi niyang handa na raw siyang buksan muli ang kanyang puso. Ibig sabihin, may chance na ulit sa kanyang love life? O may special someone na ba sa likod ng camera? From healing era to loving era na ba si Enrique? Ang chika ngayon, abangan daw yan dahil mukhang may bagong kabanata na. Ivana, umamin na! Mga kachika, may per rating na 10 over 10? Inamin ni Ivana Alawi, magaling siya. Yes, tungkol yan sa kissing scene nila ni Joshua Garcia sa Love Is Never Gone. At hindi lang basta papuri, perfect score pa ang ibinigay. So ang tanong, acting lang ba to? O may extra kilig nang naganap behind the scene? Ang chika, chemistry check, passed with flying colors. Ikaw, naniniwala ka bang acting lang yon? para sa mga chikang trending at never ending. Ako si Madam Chika. May opinion ka ba? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa comment section at i-chika mo na yan!

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Tip, tip, tip.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa pang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa patalim, kung magbaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang

Kabayan, naho-homesick ka ba? I-download na ang aming mobile app at mag-enjoy sa mga kantang tatak Pinoy and feel like you're home. The V81 Radio mobile app, available in the App Store and Google Play Store. V81 Radio mobile app, free now, free forever. Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.